togo buga togo bufoka madirenal mi minna bar orni hida na bar bar harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kereen irund de gamatar na bar har wule mundi ba santo momrim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab jeul kat ka kirin aninde bindindran te batsan saban central plateau padan martin padan reidri mi te batran nan kan kargan padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haruku bibir ba kala ni ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambat mi na kay mali yuko kay ta wule be be mi ti tambo na tan binguna mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugu ni de banla me gun na hatun be sanat bin getu.

buga to go bufoka madere nan mi minna bara oran dihida na bara bara harn mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mumri nogri mi log talbi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin nan de bat san saban santrak plato panan martin padan redri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haruku bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be ibe mi ti tambo na te minna mundu bana man tu tora bawna bimi ida be imugu getem boti to gunan kamini si asugo ni da banla me gudunana hatun ba.

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hin nil nalar ngkan tala ay ko hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wa wala na wa muwa mutu nampa ka fala nu wa mba se wana wajar waten wa wasa tako tita temer ta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walo na mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya nu anga ye ko linna akorota ministre nampa nyalo alafia aware na wumpatan mata sone wajisu alafia
1: tugu sama bagalmi somdo bna gana bile ni sobolu ne baliye botu ko ya de un moda nono alwat da lazi ze bete mi sobolana le de un bubu garo mbindi mana bile da ke jila bindi mi ko haser bina gana ke de ku tuni na zangu nguli hinu bituzu fe de o taban ko holu da gitida sogorai holu da gitida atokba ma holu da gitida ni jivi holu da agitida tindi mi nalende bo servi na gane kete ke konele ni lurungu ngul ni duje te deo karo holu da gitte da ni lumu tete da agitte da alwat ndu barum de gitte da ullu ni ndete da galolara ki hili zi ze poga deo sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yu sulu ni ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde du nyotene ne ene vda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ure sing le botugo don no hodi ten won tum na da ala fiya so bor kande yure sing le botugo don tom do ne minis we jonne do na da ala fi do meyo ni misuruya padam no ne pozisuru do

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

buga to go bu foka ma de na mi min na ba do ran ni da na ba ba har na mundu mundi bam bo be ba ba ki de kang ragar di na wele ragar di tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga mata ran na ba har wele mundi ba son to mu rim nogri mi log tal ki de go rakirin ana ba sab yel ka ta kirin aninde bindin ran de ba san saban santra plato pa na martin pa de redri mi ta ba dran na kan kargang pa de na nan luma berungun ba wana mi min na bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalangan numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wona mimna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalani ba be ba bir bina kalan kene bin bisal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yuko kay ta wule be ibe mini ti tembo na te mimna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gunan kamini si asugo ni da kwan la me gudun na hatun bebe sa.

0: bona nje mina hayi into ngangitshela sengifisile na ngomunye awukuthethi uzandla yebo na ngomunye nzini
1: ngishumpheza kana ngamtswana
0: umntwana sibona ukuthi hayi ngikhangwe
1: iphoza kana
0: no la la la la tshwana ngikhangela guys I'm coming back so la ngichapu

0: Aha, togwa na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam mo pote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusalada. Nama, na sa yu kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar ñul ba saga ne acha ne ci la gbana leke ne da ka blatine na do baya ne acha ne le jo ngam ya bana na tinna yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do ba ka fala ban ka tade ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple do na ti sa tro to go da gom na apipi ko ke ngba po a bora ya na che bo baba na ya ana ba
1: Merci Seigneur, merci à Dieu.

tarta ta na tawar togo wisa ema mi yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rewe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mingente kale se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalara ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dak baka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia starta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata soni wa husu ala fia waren

0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gota ro akosu do aku ti pelun ku video la mesen o gbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gma di ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto po anya mu dole ni ti america kho no mi le nkeke wi vo adeno zalikule tila va inkeke amade tolono a fole tile kweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya han mi godu godu to wa so kupon ti ni o ma vi aso no mi kupon lo yana no mu dole ni ti mi a kho kolo fini mi ave kho elo izi mi a po ele mi a so lon lo kolo a me kho kho nuide aso no a me nleto no va lo mi gbo Ete, iyigbedo asi ti so akosu do aku ti pe lonku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekolo irado ato o
1: aha togo ana chim ni yulsa ke bangma ke tinana dubwa nina nyai ke kalkanne kan kokona sa ke blanyar na pafam lebo ka blanyar nga njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon sokode Atakwame na maritima atakwame.

emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi arali.

0: Nice. Ema meyela nekal mete se fe na pisina hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana. Bete muton ampataro kwaso lao taman na volta. Taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana. Usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata. Kena tapang sokore atakwa mate tata. Nutasna maritim. Taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kata. Usu ay kun hindil nalara. Ngantala ko hini tise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na aku sa ha muto nampa karate tata notasna gran lome nere siru mi se muto nampa ayo ko nyari ngena sakana ha muto nampa na pa we ngena e charite ne kor dak pakau ka ayo ko nyere ne kamnya ka kalmina a kalmi ta kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto nampa ka fala na ware ko mata kara na ware wa wal na wa mu muto nampa ka fala nu wo mba se wana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minis na pa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata sone wa busu ala fia waren ya
1: tabule
2: okay, you know what I mean?
3: Can we try
1: it? Yeah, they can work with her. Instead of... Can we do it again?
4: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
4: All right.
1: Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nesa nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ai kun hinil nalara ngkantala ai kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ai kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ai kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware kun bata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awarta na wumpatan mata sone wa busu ala fia awarta

emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opon ju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

Aha, togwa na chim. Nyul sa ke bang mai ke tin na dubwa. Ni na nyai ke kam kan ne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar ne. Njam, sa ka njam mo pot bi na wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa ka njam mo pot bi na wi mo ko ne lu, ke yot sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar ñul ba saga na tia na tula ga bana leke na da ka blatine na do ba ya na tia ni le jo ngam ya bana na tina ñurum go bana kan ya na ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do ba ka fala ban ka ta de ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple tu na ti sa tre to go da ko na a pipi ko ngba po a bora ya na je ba ko na a

wisa e ma me yila ne kal mete se fe na pisna ha mi muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwa so lao taman na volta taman koro mnyante kala se se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa no kanu tala ay ko hinuna na sen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol nyante kala kunon ka rwe kata ka unon kat so ay ko hinil na lara nkan tala ay ko hinit tise ka hundon ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata no tasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngina sakana ha muto namba na pa wenyina e charite ne kor dakpa ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina.

temi omo togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplateau agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okponju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: togo ajama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapama farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa ala meri wa bi da parenti ni fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bu mu le to tu gu te ba anyi muri ye ye fu wu ku i le ba se ba ke re tu gu gen de re ne ye ku tu bu ya pe te wu lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku se ba wu ku i pu ko nu le yo wu ku i le ba se ba ke ya san wa ta bo yi ke ta se sen ke wu le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivye menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru de abai mena faru we kula iri la we le mi proguru ya
2: Okay, you know what I mean?
3: Can we try it?
4: Yeah, they can work with her.
2: Instead of, can we do it again?
5: Yeah.
2: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
5: All right.
2: Listen to the whole flow now.
5: Yeah.

tarte ta na tuwar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate ta nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngkan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto nampa karate ta nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dak bagau ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto nampa fala nuwem pasewana wacara watena wawasa takuti tetemerta walika sta no apis wana wanta wawalona mudo de hendo ka huo o hala fiaka sarta ka atikisa awarta o kwana la fiaka agweta mudo de hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga yeku linna takorota minister namba nyalo ala fia awarena nuwem patang batasone wabusu ala fia awarena